0: Mwen a zi ki yo kontan. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Mwen dres sekuriti.
0: Mwen si yo si mwen yo kontan. Mwen si yo si mwen yo. Mwen kout jazz nou yi. Oye!